mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 24/09/2026. By system, by system. O sui na man koja lo ba se kowe e. Gbogbo eyan omo Olorun egbe body yin e ma bo ni waju Oluwa. E ja dupe lowo onipekun ewa. Oba mi oba re. Ina gbori ile feju. Nibo le tin gbo mi. Mummy ati daddy e dide. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Emi mo ka yin mole. E ku ojumo, e ku ojumo, e ku ojumo mo. Ni gbogbo bi je tin lanfani lati gbo mi kakakiri agbalaye. E ma bo mummy, mo ti ni e mu bi kanu le yin. Ibi te ma fi se pepe. Ile to ba ni pepe. O le die fun alujanu lati wobe. Ile to ba ni pepe. Ko si bi awon omo bi o se ni lo waju. Kennedy, iwaju ni pepe nbe. E ma bo ni bi pepe ja lo dupe lowo baba mi baba re. Mo fi pepe sori bed o. Mo fi pepe si bi egbe bi to nsun si o. Bi igba te yan ro lo nfin ni. Baba re mo si ni omo wa kin bi pepe. Ko ni lo ko gbagbe lebu kan tabi ko gbe nkan kan be. Kan so gbe ibi ni ma ma jobale si ti ma ti ma dupe. O ti di pepe o. Gbogbo eni to gbo mi laaro ye ma bo. Kini se ta mo se nbi pepe nkan meji. Alakoko a mo ki alajiki, alajige, oba mi baba re baba mi. Elekeji a mo toro fun di ojo wa. Otan bi nkan kan ba si nse o lara o le fejo sun be. Ko ni lo ko be eni keni ja to ba ti ni pepe. Bibeli ni olugbeja wa ni agbara. Gbogbo eyan omo Olorun te dobale te kunle. E se mo kibe pe baba mo dupe. Eyi ka otun eyi ka osi. E pe pastor mi sister mi tayo ki won mo ba wa gbon soke lati dupe pe adupe adupe ti wa mummy gbogbo eyin so na church e ku orire laaro iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogbo te fi se.